0: ewupuo no ɛnoaa na wotwa sompa ɛma akotia pa
1: Sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa.

0: me. Na ne papa ka tell me say Ezra no e dia ma unua. Genesis 27 verses 38 to 40. Aha, and na me here for Jesus no every. Wo say 38 no say na Esau ka tell na ja say Meja Ezra ba ko pe e na wo wo. Shira men so Meja. Na iso mani ne susun a bi ko sempa ne ni da so
1: sumpa sumpa
0: ye to abama foforo mo be ye mp e bi no timi bi no ho sa ewu na mo ma ye tie de ne papa kan e wo aduasan kon na na ja Isaac bu ase ne se hwe asase asrade ni mu ene de wo so no bosuo eye so na eso e na obetna ene wo se enome ne jana won sa ankeri tino.

0: sanyansa ya se de wo bo no no ne ho to no eh just a doctor for the ba se ne ho to no ka kransa eh ya so ntumi nkasai ah na wo twimu afa asa na asa na wo botuma da ho no ni so ayo nwan afa na to ni adwendwene e wo cells e ho
1: nyanka
0: eh photo sometime ah jaji hwo ni musa jaji no obi apira ni nua bi pai enti edi uji na daka mo sa ha mo sa nkro fu mi mo uncontrollable bufu ewo mo obu hunu nyansa ne ai kikiri kikiri no obu ka 2 weeks remind kukuro enti da bia kachacha oba ma ah me kojo ye bo afari beta ka da se sa obu fu na okokudo bi to manchere sa me ma wo nko kiri kiri kiri kiri sa obu kota ade tia sa wo ye nkok

ne die hena so won wo kasa na me o se ah na den na furo nsu ah sa na tetena ato na na no tirimu o munim se djuma panyiri bia ese na furo so na me ma me wo nya ni di so pavre no free university aba ah we di na furo ba yekese abusa fo and na so ye wasam emamon and na na obi frɛ me na wo ka sɛ sɛ mrante hene sompa fm ne tv no sɛ ye nwom na mutwa kama ka sɛ a hiti pap pap pap mo de mo wo studio ho mo nte de kɔ so ye na ye wa bonte ye na ye sɔvi sompa na hiti very well a hiti pap pap pap pap